0: Suba. Wapi karo nyasuba? Nyakwar pesila. Achien nyasuba.
1: Aramielawa.
0: Nyasindo nyaluo. Susan Jill. Liliana Nyango. Leti Chacha.
1: Aramielawa.
0: Alfonsina Monga. Josh Mgash. Wapi Nerea Okubu. Linda Choka.
1: Aramielawa.
0: Linda Imbaya uko wapi? Roskovia Anit.

0: adwa ng'eyo wuoro kanye, an adwa ng'eyo wuoro ka. Chung' malo, chung' malo, jo nyaka chiritiga.
1: Chingo ne manorome gi kutimo nyene kowito miyowe. Kolo, kolo, ka mula wudalego musika.